Mwenyumba nguva chakwana shano no makoma vire omuseso no mseso jire kukwana kuita msere. Ndijo singore shono 28 minutos. Panguva ntandatu tinamba soko o shpanga shparure ano jona da manya. Ao masoko ano zenda nakari panguva sere no mseso msere kana mufumbamwe. Jona da manya. Rongo muna so vwiki so basa njiku gumi jino kirira nyamasono jomwe jono wa shiko miyana gore nto makumaviri na makwe anuwa kuita matandatu kiri muma je wagani mungo shiko miyana mweje oshifumbamwe mweje okuti Majimae utanga nukupisa kwa sura mamunda. Riganda, ratanga, ratopea nukupanda kuna amwe mamunda. Majimae nababalimi, vashizo vetera mbae mba ipo. Pana njiko jinoza. Kuitia kukusi, wakwani kukusane. Kusa kombeo joko siana siana. Kati mufafanya yumalimwa na yumalimwa ombeo jokusiana siana kuna shekerere kati kuna Antonio kuna bebe kuna jibude kuna mpunga mkuru kuna shekerere Muda kumeninga kombeo jakawanda. Petro ya kata nisari sule. Jinoti mangwana nino shonga muna shofuiki nga mangwana nakanaka. Mwukuita kumushanyi mabasa oshawo itani shakanaka. Mwukuna sila kenda kujikomponi nasini shakanaka. Kwa nika mshitaka, hambani nuhize nukashikashi na basa po sepo. Kusaka jokuti ni shitaka shakona. Kakwanshi hakona amu apira uzayango malindi. Kuhambika kakona. Kudika kuhizi wangu kashikashi kana basa po sepo.

0: Chimu moja kwanisa kusara sure tisi tirukutamba muno mu studio Radio Mosambiki ndinogonda kuti vaprukiri vakutamba naitisu.
1: Nishona mdoni wangu vaprukiri vari kutamba, vadoni vedu vari kutambao. Tese tiri kukwanisa kutamba tushidakara ngokuti tiri ushoni. Kuna vaya vakwanisa kuita makwere panjoko ya masi ninoti makwere koto. Kati kwere no homo kushoni, no uzivi. Noirudo, pomwe ngatigare kushoni. Ativiri kutamba kukita kutakana. Ativiri kutamba kukita kufirana. Tinodikana kutamba kushoni. Kubata mabuku edu. Tuchikwanisa kubona shia shakanyuha. Kurelimeja majibaba. Kuzo shavanonanga. Tikwanisa kugara kushoni. Paupenyi wedu.
0: Ndi shona adisefa.
1: Kuchauja kuna ukama uese kana majibaba. Kuti uya mwena mdoko anachirema. Uya shikana. Shindiwa ndushona jondoju. Shiesa izi retuku kwa kwanisa kubuya pakati pochirangwa chedu. Tinodikana kuitika kana kuna uya mwana mdoko na chirema. Kana uya ashikana. Uya na chirema anacho shitendewa chogara nuzina. Anacho shitendewa chogara nukama. Kuti ukama kwanisa kuchengeta kuna mwana mdoko uya. Kumpekeja jia janunga. Ochida pakati pomoyo pake. Ashidikani kuketa kuti mwana mdoko uu. Arushoni inini inodikana kumpekeja ichi. Uwa na chirema. Ichi adikana kuchuana, adikana kutama ichi, adikana kuana. Chira chishika mdaka jiri. Enga majibaba wa mweni, wanutengira nguo mwana mdoko uya, ashikana chirema. Uya anushirema atengehu. Wamweni wangaguma pamuzi na madosi. Wanapekeja mwana mdoko uya ashikana chirema. Uya anashirema apuwi. Saja. Wanapekeja raka wanda uya ashikana chirema. Anushirema anapekeja wapadoko basa. Ugutari kundepekeja basa. Shuzinji shukubuiwa. Asipi shushoni kukuti jundojo shakashati. Wese vana wadoko vandikana kukwerondwa. No shtinde wa shuna jundojo. No irudo na undo. Kutivese vatame kujinyana.
0: Ndi shona ndizefa mazi okushoni wakonisa kusia. Warishuni ungatendeni kuprukira mulavi na zina shingano. Prukira ni kushoni.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Pondo
1: ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yeni, ndibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenemu tai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu wa nguku?
1: Ili pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Limumbweni.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Paimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndimumbweni. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

Ngimbuyithwe yayizoma nezinya kuva radio. Atunga ndona toti bisha mali ninga mashinki pali byanga kwenda ka phadabasa. Ninga bulira mo mandije pe kununa nuna leka khana bivuna ine. Ndikuthabuke ni pano. Painda buka kunyumba machi.

0: Mboye salanduli nyimbo ya kuri ya kakamwe Chesa wamuno mprovinci Sofala zikuwa tu Mosambiki Ngira Boa na Dito Filipi Kodi machize pia fambata ni nzero zeza bulukira papi makamaka Ngira?
1: Ya nzero nga zeziri taenda kakara yufi ya ili atu tazafundi sana taenda kawana nipini sijitika nchisa Kuna nango mwachimwe munga semba nkazo pini wa semba kazi mbakaenda Anasa zanyelezera kuti iwe ndi umuntu wakonda kana nzero ngabe kana nkazi ngabe ufuna dziwa kuti akazi yasa tangwanji kuti o malandise ngwa kazi o ndiweni anasa salonga kwene ta unori ngaka kana nkazi tai anango atunga sema nkazi afunza nkazi ulika anasembo nayo osho ngabe kana anhu tai anta pasagumani kankazi bodzi azasembwa iye azakwanisa pirira apata ntimache Epa mbakara na ine pano muda kuonga nyimbo epa machize ndiye nkazi adakwanisa patanti machi basikana ine ngwandu anango amakwenda achimwana kana ne pano si ndi momwe
0: ndi nyimbo zakulanga mbumba panango ifi yamuna chingadawika chinthu anaoniwa kuti ndi munthu kunesa ndi momuna makamaka
1: ndi momwe sena umati kuna anthu azinji ngafu na sakadziwa tikunesira papi wo mamuna ndi asadawa nkazi so satamangira pachisungu sanga shurgani shurgali vipela kapa ndi so chine chitamwena asatamangira kenda kwa kasimba munthu kuipa ande kumvunzisisa ndi kuchitika Ndiumwene
0: dikirani pizinji pa makani atu pansiku ya lero tirikucheza na Ngira Boa bulukira munu mstudio Radio Mozambique pa programatu ya Nchesa Mbozi. Ndi Nchesa waino zikwatu, tanchameresa lero tuwera TV mpyanji makamaka pido kwanise kusasangira nsiko izi. Kodi nzeru zinaiwe makamaka Ngira pachakachino na kuti pangono chaka chirikwena mbijifiko kumapeto ukubalanji makamaka kuchita pantanda zida salesi.
1: Ya pantana ngazino tingenaye mabasa kuimba epa ndikuchita nzero zinango zokuti ndiwangire kina sogoro na kuranga mbumba na kuchita mabasa kunara sikomera nao anasema anagumana mano vidadi ndikuchita pini pizinji pikusasanyire nepano tichite inoso mabasa kuimba angachitiwa upendo tinchesa angaimba mitinekete tipu ranganira ngati iye akusimba kuipa basi pimwemo mabasa kuimba nchesa saimba para kutoni kurangana kitipindi pide pisaimbo mkondesa pinango mabasa mazinji akusasanyene pano utani ende masogoro kuti ya pizinji kunyesane pano nepa kupilengesa poti dokero ngamara
0: apo ndietani kodi watoma chita ma video clip
1: ya ndachita video bozi clip sagumanika veze ndi dinyeru mejmu ndi sasanisa tangu mabasa kuimba sabusa yanga ni pane mbolo sandeka kana sangu saimba na kufuna mimi tangu ini ndina samodan ndina kozo ya ndi mizimu mbosi ndi mizimu zezire epa ndufuna kuzitowelera mimi sakuimba saimba sangu nitafuna mimi muimba mukoona ne si ndao video na bozi tangu ya dinyeru shandisa zanesa ora zinakuwa video sadura pilingana audio si sifosi audio kana video midaronga tizonsiri kude kana video si manje ndikunyesa bachita video zina ningapana basa nangu chiteni hapa nyimbo ichita nchinchino novu hii epa pinga kwa nisika ndina chita video buke na video bozi peni si mangapa nganomba buka audio pia chimonika si
0: ndipo mwene mwenye mabasa ngupangiza kuti padatomewe na chino pilikufamba vindu
1: pilikufamba pilikusiana maningi
0: eh?
1: Yesu akunipeza ipi nangu imbasangi mpamvu mbale asabwela na kuntorera mbasango nsene mbaka ndivunda dondoni na masogoro neme mkuna nango ada sandi simba kuipa semba sandi pasa mpamvu na kundi kukwanisa kuna ndikudodoma hapa tingisasanyire hapa ndipi nafunika imu wangani semi nakutana kumfunza hapa kudodoma sindi simbeni kuipa semi ndione mpamvu tangu inipa kundi mpamvu zanga ndione kudawa kwanga mkuronga kwano mga matama nikabi wana ndikudawota si
0: Dipi ndipi kufunika pikulu kakamwe, ife tsa komeruambo tingava kute nchesa adabulukira muno muradi Mosambiki, alikuenda nao kusogolo mabasa kuimba, mbia kufunika inde. Ife mitereka luzanzizi na kuti nyimbo ndizi zinje, zida tizesereo muno mstudio ya radio. Tina kwangula ipi, bond?
1: Chinchino tinaenda kaika nyimbo bozi, na unsoro wache ngwa eta.
0: Eta?
1: Si, ni mumu ini.
0: Kodi eta chitanji makamaka?
1: Kulunga eta ndi shitole inangu, shitole ya ishi, ikulunga tepo. Ndunge kwa zendi mwana wa mpare, agumana mwana msikana, ya kada zore ya sinikana na pia nandu. Na mwana pia hache fumba siya mbaenda, na mwana fumba enda. So wazanda kana mwana msikana unangu, ukutie pikanyezepa kusenzeka mba kuti asenzeka nsiye pia sachimwanika asakaransikana pakuti asenzeka naye epa nsikana ole asanda kachita pini peda komera mphare ole ndipo dazonga epa inipati kenza senzeka ndibuke umanji apa jan timanga kufuna kufuna pindu tiwi tifunani ti sembane
0: amangu matandari
1: amangu matandari ngabe manje ngabukika vipi baada pepa ngukhala kwene mimi iyo zakwazi ngongo hasani kwanisa ndima zafika pangomo
0: ndimo mwe ndimo mwe ndenjene nyimbo ino beserefe bulukira nziziyo no muno mu studio ya

0: Burani kwa visera radi, tukulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Kukutoma nazo mpangwa za tulekani, tuku pasireni mwa nchigwagwa. Apana kuti apulishia mwalo mwa distritu ya Gorongos, munu Sofala, diyo abanga, mamu na mbozi, wapiaka maku matanda pili pakubalo. Apumbwa kuti achita makunchi kulinghalambe mbozi ya piaka maku manomu. Ipionseni pupangisa kuti njimachi wa ngono. Zinangu zinifana vesera radio zikonguti ala natusokulera distritu ya Buzi munu Sofala. Ndilo kupinzira mpamfu tuwera kuti atunde pedengwa pia munseo. Zinezo vesera radio na zinangu zinara zijiti mpangwa zatu ine zinanga ndine nishukarimu ajapi ndiri na George Barros Kumichini. Tiripa bodzi. Titombe na mpangwa zikonguti apulishia mbalo ma distritu ya Gorongosa munu Sofala. Amanga, mamuna mbozi wapiaka maku matana pili pa kubalo. Uyu, apumbwa kuti achita makunchi kuli nkhalambe mbozi ya piaka maku manomu pia kubalo. Mbwenye ndi tiachi maingono. Mpangwa zinezu na nzatu, Luis Tayad Vasco.
1: A polícia no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, onde uma manga manampara em bols, o apiaca maco matato na pirbia cubala, a da pambazira guti, a cacamisa pita mabond, e a voati, o apiaca maco manomo pia cubala. Tina kupangani kuti nseru nuwa oneka pachisa cha tsikiri kuti ima na mpali lukira kari na kari akafuna pita mabondi na ya vachi mwenye bakufuna pita mabondi azamalisira gula nipa enakagula malitu la kukwana mashana nipa bazamwesa ya vachi ukupa nzizu kakumanikambo na anpanango pakona kuti mai kada maalizira ndedeza nkakamiza mai mba mpakweta mpaka nyumba ninga kulonga kudakita nkadamu na salaka na mbutu inatendezwa anangono na ubali ndistritu ya Gorongosa Lázaro Mandenga.
2: Consumiu bebidas alcoólicas e a maioria ficaram grossos. E a sua tia também é que foi a primeira a ficar grossa e acabou deitando no chão. Os vizinhos viram que a bebida já acabou e todos já estavam embriagados. Acabaram se retirar da residência.
1: Em Zucuro, ndi a da cacamisa e a vati, pute pite na ema bonde. Tuna kupangana kudizim bazate kita uipi pino umbirime nenga na unu. Ainda kagula nipa ngulongera malitro machano mbamwa. Pakumala kuma unsena kada malalizera. Mala pepali ya zabira temu mba za kwepweta mai panzisu done kutantu honseni mala buluka pita na unyumba uku aindikana pachisa kavakwene mundu mbaka kuwa kuwa pemba kutepezwe pakufika pepali agumana kutimai kada mala kakamizwa pita mabondi pido kada mala chupwa ii mwana mpali pakumangu alonga kutechitadi pipiri pontu kubulukira kali na kali akasaka peno katanda pita mabonde na ya vwachi na ipyo nkadamu anasalaka na mbutu ne natendezwa anangonu na ubali ndistritu ya Gorongosa alikupemba kuna mbumba kuti ichiti gashu gashu panzizu na chimiriswa wo.
2: Tenhamos muito cuidado com os convites dos nossos familiares. Alguns nos corpos assim que são bons, mas no outro lado são desonestos.
1: Uma fala na CF com o Anton Senem, porque nos afunica com o Tumutite Gacho Gacho, Macamaca, Mbutuzires, na Chimere Suef, no Baluato, Pamapando, na Mbutuzinango. Na Cotelipo Antonango, daí para Mitima, Pondo Penafunau, Mutita Macunje. Fala, ya nkadamu na salaka na mbutu inatendezwa na ngunu amai penu ubali na antonangu ndistritu ya Gorongosa mbuya Lázaro Mandenga mbaka longa tangwa kupangwa kwa mwana mpali mbozi adakita makunji ya vwache.
0: Ndife radio Mosambiki munu mzindo bela tulukumwaza mpangwa zatu. Zinangu zenefana vesera radio. Batisari kulonga tangwe ya kutundwa kwa pidengwa mbualu mbuzi. Zinangu zenefundu kushitudia radio zikonguti. Ntsogoleri mbozi wa mbutu ya malonda. Ndiye adagwiwa pansiko ya chitatu pansuo wa pabasa mbuti mbozi na kwa rokobiri munu mzindo bera mprovinsi Sofala. Mangwa zinezi supontu na nzatu luishita ya Duvashko.
1: Muimiriri mbozi wa mbutu na chitira malonda. Ndiye adabewa kubiri pansiko ya chitatu panzizu kagumanike pambuti mbozi kukwera kubiri panu pansinda wa bera. kubiwa kweku kwa oneka na nsoko bozo antu. Kulongira muna, aka gumanika na mifuti manja uku azaba kubiri ya kupiringana piku izanda na maku mashano ya metikajo. Na kupangani kuti kubiri ne, ndiyo kubiri da piwa pansiku mbunyi kasaka kwenda kakoyo kubanko. Na ipio yu mambafu abulukira kagumanika motokala miri mbazaliza mpolopolo uzulu. Ukumba za kwata kubiri unsene ninga kulonkulekieta kandivero wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbu ya Farare Jaime. Pakuoneka mbrima ninga na unuo na chinkutu vumbu chechu mkabi mundu da peke katayo ninga kulonga kwa mbu ya Farare Jaime.
3: Os indivíduos desconhecidos que se fazia transportar em duas viaturas interpelaram uma cidadã nacional de 59 anos de idade, que se encontrava na companhia do seu colega. Na ocasião, os indivíduos ameaçaram as vítimas.
1: Anto anaconda zuika, ndio adenda kabira kubiri, kuna mai mbozo pia kama kumashanu, na pifempa pia kubalwa. Iu mai ndio kagumanika pasogolo pa chapu neyo kakitilo malonda. Mwenyafika pipari, mba mkwatira kubiri, atitipasene kubiri. Iu mai asaka konda, mbonya nkakamiza, mbazaliza mpolopolo. Ukumba za kwata kubiri, na mushira kugumanika na iu mai kukala masheki mahiri. Sheki bozi ya kubiri kukwa na mpiku imaku manai na pi seri pia metikaj. Inango na piku ipiri na pinongo pia metikaj. Ponto wakotambu inango kubiri. Ikagumanika na au mai ya muvu ya kukwa na pipi makuma nongo na piiri pia metikashi. Pakumala kuba kubiri, ya mambava pita pina kuida motoka mbatawa. Na ipi fipando ninga polisha, tira kipata basa kutitia pati iu mambava newa. Fala, ya kandiveri wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbu ya Farare Jaime, bakalonga tangu ya umbava odoneka. Kitisa kutima imbos, abiru kubiri. Uku aladaba, akagumanika na mifuti manja pambutu ikakwerwa kubiri pano panzinda wabira.
0: Akali Luis Dado Vasho na mpangwa za kuti mambava, penu kuti mabandidu, anto kuipantima. Ndiyo, adazungulira, mkazi mkulu mbozi, anapatabasa mbutu hile kukwerwa kubiri munu munzindo bera mwenye anchita makunchi pa nsuwa pabasa munu munzinda wabira. Uno ndinzizi so kuchimera pontu Luis Dado Vasco na mpamu za kukute ale na tsukulera distritu ya Buzi munu Sofala. Ndilo kupinzira mpamu so kusaka kutunda pidengwa mseo Luis Dado Vasco timalsiri mpamu kwa zinezu.
1: Akadamu na salaka na matungeru ndistritu ya Buzi munu mprovinsi ya Sofala dona pinzira mpamu ufu na weza nduli ushumashu mseo. Pena longe finzizi unusoko bozo wa polisha na onera mseo dona gumanika mkachita basa pakupita nchiverano na mundu antu na ale ya nafamba mseo trakuti ayalitsake tundo ushumashu kumbagumanambu uliki. Ninga kulankude kita Armando Berigi, tu buwa nsoko nuwa longa kudi, fali na kuatao makamaka kunale na tekenya mitukala na midududu nchakuti. Asafunika kutalemezi mitemwe mseu, ukumba pima nsinzu na kufamba nao na iwo mseu. Kunale na famba mseu na mendo, akuyeruza kutie asake langana uku na kule panzizu na numpao mseu turakuti akonde menywa na Mutokala makamaka midududu inagumanika mbae famba ndistritu neyo ya Shibabava.
4: As causa muito mais que frequentemente é dos motociclistas. Motociclistas, é, atropelamento, são causas frequentes.
1: Apa, o Armando Berige Lukulonga Godi, pena que disse que o chumacho oneke makamaka muno ndistritu, nitangu ya ale na famba na midududu. Andi, anafamba na midududu ndio natine samaka. Usaoneka mbu shumashu nangu ninga kubimwa na mutokala kwa antu mbanyifipano. Tere kipata basa tenepa tulakutitiru zimbumba. Mbumba kudi isakitunda ushumashu mseo. Fala, ya polisha ndistritu ya Buzi mbakalonga tangu ya ushumashu. Ukumbaka pemba kuna mbumba yonsene kuti isakitunda ushumashu malonga kuti muntu na muntu. Asa chimereswa kuti abulukiri pakusaka tunda iu ushumashu.
0: basi ya vesera radio tafika kumapeto talonga kuti ya polisia mbalo ma distrito agorongoza muno sofala mbanga mamunangulu bodzo pyaka maku matatu na pi wili pakubalwa natanga kuti apita mabondi na nkhalamba wapyaka maku manomwe pyakubalwa mbwenye kwachi ndi maing'ono ala natsogolera distrito ya buzi ndi wakuphindzira mphamvu zakusaka bweza nduli pidengwa pia munsewu zenezo vesera radio na zinango zachita mphangwa zathu ine dzinanga ndine nishkarimwa japi kumichinda phatirwa na George Barush Salano Madidi.
5: Mphangwa za Nsofala.
0: Basi vesera radio tabva mphangwa zathu. Mphangwa za malongero achisena pa maulu alero ntsiku ya chinai ntsiku khumi za nthanda ino yenyenzi chaka chino chapikupire makumi awiri napita nthatu lekani tisuzumire ndzidzi tiri na hunai na mapindi makumi awiri dzose ziora zina 20 minutu mpyaditi tigwedze muli nyimbo yakutoma maulu ano mbwenye nyimbo athu kutoma inafune kefe kuno ku radio nja Ditu Flip inalonga thangwe ya zombo akuti azinji lero alikupeuka azinji lero alikuchumanika na thangwe ya pizinji pene kwa mone basi ya vesera radio kuti munsolo tisekapindu pizinji maningi munsolo tira kuti ifi antu munsolo notipasa njira munsolo ndi unatipedza pia untseni pina nyerezerefi na pufuna chitefi mbwenye mukadza kwata mikuma mabwadwa ikamunsolo pinango pisapasa nsala azinji leti sawana mbafamana kufukula fukula makhuku fama mbalengesa makhuku sikulodzwa tae pinango mpya kusosa mafoja na mafoja ukumbanje wanango asachira kwene pa njiri sawu pisapasa basa kutsogolo munthu akamala kwa yankuma panango nyerezera kwachi kusasiana na kunyerezera kwa anthu anango Ditu Flipi.

Sopo tena piana na pata nenda nao. Ana mbapa no. Onambu ana shaa kaona. Washaa wewe. Ana baba walpumbangale. Himwe. Teneni. Sieni temwe. Kazanga. Nendi flogu nipanda kwako. Kutena piana siyanga. Nakala piaka kumi na bibi. Neflogu nipanga da kutena piana siyanga. Nero ona banja mala. Nifunonga kwako kutena piana siyanga. Baba walpumbangale.

0: Masisi pindu pinga dembuka mungu nga kape chitika bisa chitika wadini wadini wadini wadini paichanjira
1: panu panu panu
0: andi andi andi ya ha iwa nambuano alinoo panu wa makufa da ya
1: mbo nsele makutisia asala mbozi yo
0: asala ok ndiye chileweko yu ok ife tabwela panu
1: unuwa saluma sertu
0: unuwa mbwela kwa ife panu yembo yembo yembo yembo mwanambuambu Yembo mwana mbwambo asa kana ukali mbuyacha nga kaduzi mbunye tanga sweka mbuya suna mfoko ni mbuya nga malipana kulumeniwe mbuya magwara nga kakuti mbuyacha lipana asa kana ukali asa zwa kuti mbuya nga nani defendere wame na mese kumponye na dongolo mwa
1: ala salo ngaluma maningi soda bakufa kunjira za
0: kunjira mkwa didi wa mbali angenda kaninganda gazo nda di mpastori ja
1: si no Peto malini bebe.
0: What the hell? Ndi talo testo rap peto malini vonto.
1: Upashura chinchino baba upashura chinchino.
0: Baba.
1: Ngaswa malola baba akabya kupashura.
0: Tai tai tai pe malola mpe malola mbo. Ifi pe ndita prof ta chitro profesia.
1: Si? Ah. Pa pata ginyu.
0: Bai.
1: Malona da sa chinchino makuzini baninge mbane mbagresi.
0: Mona tai? Mona tai? Mona tai?
1: Ngaswa negosio.
0: Aha.
1: Kita gresi.
0: Ahe.
1: Aunga kita gresi. Aha. Kwa
0: pe malonda mpe malonda mpe gresi mpe gresi amu.
1: Akura kakazazo pae muna mzungu mwere?
0: Ile. Wa? Onani mfesi mkwezi. Chachi. Awa zungu wa indandanda. Sana chiru bamba ni sana wara.
1: Mzungu na mimbadi kuru mimbacha.
0: Uno ndia sajamba kuto.
1: Uno wa sajamba kuto.
0: Uno uinde ni.
1: Nada.
0: Ha?
1: Uwe radinyeru.
0: Usu ndie uno. Ahe. Uku mbweri panyumba hapa loo kutiito mifangeri. Aha.
1: Ikati tumelerenti.
0: Hini kutoma kuenda kunyumba ni kafira na pastora nyanyamina. Ntawa kutitosenda maka mwazira mpangwa timizi panu fangeri ito mwisha. Aha. Sala.
1: Ya. Tepa mezi ndaona kutimperi ni mbedabwesa padakinyu mezi. Alunga nzeru zadini mezi. Mbedi tina mati na zungo lone fiare. Ana. Ndekafuna menyato kule. Ndekaparana na nwagasi na weni mezi. Wani banjeni. Mbenda kufuna menyato. Pena mfuta peki menyato peri. Nata. Che. Angwenda meni. Nijim. Dalsesa?
2: Kuno.
1: Handi mai?
2: Handi pai.
1: Modokiro tani?
2: Nato tadokiro.
1: Inde?
2: Inde, pia kunjira.
1: Wow, kunjira kwa?
2: Handi.
1: Mtendura mbuzi pani kwa tamhanza kambono, duwa kukana wako?
2: Handi mbaba. Inde, pia
1: kwa. Tafikura kunyumba kuna pepata kinyu?
2: Sisi.
1: Hatu waa, unazumba cha kuchena sisi.
2: Handi.
1: Na kuchena nkano?
2: Inde.
1: Hatu futi funguli gresha. Hatu, oh, puta tuwa sipepio.
2: Afika yu vano. Handi funda tumuru wano.
1: Mwana.
2: Tika na mati.
1: Tika mwana mati.
2: Inde. Tende ni pai.
1: Njina kapeka tizura kwa ugresho kuni rai inu.
2: Imu ira.
1: Njina kapeka tizura kwa edinyo.
2: Ah. Inde.
1: Imu na kanyo kulembira nyo kulembira.
2: Inde.
1: Ihe.
2: Yakoma.
1: Inde. Inde. Mwana. Tende. Mwana.
2: Tende
1: ni cha.
2: Tende
1: ni cha. Tende ni cha.
2: Ata.
1: Anja. Si masha. Wini. Ano kwa sopa chola na ha.
2: Kwa.
0: My pastora. My pastora. Mai pastora?
3: Papa?
0: Ahai, mamá, tabuera tamaku. Monseni tamaku sasanyira.
3: Amen.
0: Ahai. Mai pastora? Ii, mwapindi pinga koma mafumu mwimwe.
3: Amen, msekanji pai.
0: Di sasanyina mabango. Jando sene kubuera. Mbae pai kweza ndiani. Mbae chanjira.
3: Amen.
0: Irima nyatwa. Onseli tito mifangiri.
3: Amen.
0: Aha. Aha. Ya, huyu wabwela.
1: Atafika.